sa me ne nkwa wo mu na so uyo nyame a nya wo ka no abam na nya wo shero echi na chime